ikatokere pethika pita iko minute dikumi no kuoko kuviri tho kuoko no the fochi makuchakiro keho utenda no uyenyo makuchakiro utenda no uyenyo chikune mana keho shipa randi siya di dikumi no the fochi karma kumwadi no iwadi arnos dikumi karma kumwadi no ine Aruepo ikuoko karadi kumi no kuoko na ihatu Aus kuoko na iwadi karadi kumi no kuoko na ihatu Bete posu di kumi karama kuma wadi no ne Enana di kumi no iwadi karama kuma wadi no kuoko fochi Khobabes di kumi karama kuma wadi no ine Kuroti fontaine kuoko na ine karama kuma wadi no ihatu Helao ne thidi di kumi no thifochi karama kuma wadi no kuoko fochi Hentisubai di kumi karadi kumi no kuoko fochi Karasuber hine karadi kumi no kuoko fochi Katima mbulilo di kumi karama kuma wadi no kuoko fochi Kietu masuwa pukuwa kofochi karama kuma wadi korihas di kumi no ihatu karama kuma wadi no kuwa kono ihatu. Maltaye kuwa kofochi karama kuma wadi no ihatu. Marintal kuwa kono iwadi karama kuma wadi no ine. Ngami nyos di kumi karama di kumi no kuwa kono ihatu. Nkure nkuru di kumi no ihatu karama kuma wadi no kuwa kofochi. Nuwat uver kuwa kono iwadi karama kuma wadi no kuwa kono ine. Oka hawa di kumi no thifochi karama kuma wadi no kuwa kofochi. Oka karara di kumi karama kuma wadi no kuwa kono. Ka kweyo di kumi karama kuma wadi no kuwa kono. Okongo di kumi no iwadi karama kuma wadi no kuwa kofochi. Omaruru kuwa kono ine karama kuma wadi no kuwa kofochi. Omuthia di kumi no thifochi karama kuma wadi no kuwa kofochi. Ondangwa di kumi karama kuma wadi no kuwa kono ihatu. Opuwa di kumi no ihatu karama kuma wadi no kuwa kono iwadi. Oranyemonti di kumi karama kuma wadi no kuwa kofochi. Oshakati di kumi no thifochi karama kuma wadi no kuwa kono iwadi. Oshinene di kumi karama kuma wadi no kuoko, oshuwarongo di kumi karama kuma wadi no kuoko, utapi di kumi na thifochi karama kuma wadi no kuoko na iwadi, oucho di kumi na iwadi karama kuma wadi no kuoko, rihobothi kuoko na ihatu karama kuma wadi no kuoko, rundu di kuoko na ihatu karama kuma wadi no kuoko fochi, sesfonte di kumi na ine karama kumi mahatu, sakomonte kuoko na ine karama di kumi na kuoko na iwadi, Teres bai di kumi na thifochi karama kuma wadi no kuoko na iwadi, tsumukwe di kumi na thifochi karama kuma wadi no kuoko, tsumepo di kumi na thifochi karama kuma wadi no kuoko, valfes bai kuoko na ine karama kumi no kuoko na ihatu, vendo karama kumi karama kuma wadi no iwadi. Shi ma pumbiro ompepo, ma dorpa hoko ku chaka chaka mu Namibia. Tukenge keho wangu kwa waruenda ndhira shingipi edia di mapumbiro mpepo mulwanda muna kara mavui na utenda makuchakira utenda na uyenyu makuma wadi kara makuma wadi no ne lusaka muna kara mpepo uwa na utenda dikumi kareku makuma wadi no ne diwa di makuchakira utenda no uyenyu Harare muna kara mpepo uwa nda na utenda makuchakira utenda na uyenyu kwa kofochi kara makuma wadi no ihatu Maputo na mkara muna kara mpepo uwa nina kutuwa rithira kuyenyu dikumi no kuoko na iwadi kare makumu wadi no kuoko no ine khabroni muna kare mpepo uwa nondau kuoko no ihatu kare makumu wadi no iwadi Johannesburg muna kare mpepo uwa no ndau ikuoko kare makumu mawadi kuno Cape Town muna kare mavui no utenda no mvura mupu hangutadhiriko na ahoye makuchakira utenda na uyenyo kuoko no ine karadi kumi no kuoko fochi mpepo nganyo punge keho utunde mudiva no kutamba muutuma diva mapumbiro mpepo maduro pa kuchakachika mu Namibia ndani no matunga o mapara mbothi kumena po kukweto atwetu di mu maruhendo Ruvete ratu kengeno dhina piti kwa minute kuoko no dhine kuviri dhetu dho kuoko fochi. Chidhina piti kwa minute kuoko ne kuviri dhetu dho kuoko fochi. Tautu yereke shitu na tumusika ni nganyitu yitu tombo kendi. Ende kipisho hiko ni kuhoko kapano. Kariki hoko na kuterira, unakuterira. Makurando hatuna kuenda nao kengenone. Makurando pinduka.

0: ekuseni mafwetu nabo utshwala niyazi mina ukuthi ngidume ngani maze ngibuzile ngiyishaya ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
2: Rizidro kenge nane minute makumi wadi na minute zi hatu na pita kufiri zi tudo kuoko no the 4G. Na utatira kenge hakuungi maira wetu, na utatira hakuungi maira wetu, mkone kenge kuyamo, mkutupa mambuzi ya mnakono kuturu itera kwa kavango diva, kavango tokera, na munguru mbara. Shio na kumone kashi, kavango ditokera, hendi tu hatu tumena makurando hao. Kuna kumwana kathidhike thino ne, kukuna katundera kiho kwa uheto kambinda thidhike thino, mkavango ditokera, kukuna kupama kurando, kuna kumwana kapanu. Ngesha na mea huange na ho, kurupe na ho, kuna kumwana thewana, pari kuna kumwana kapuchi haango, mkatikuto kambinda, ngo yodi adi pama kurando, mkavango ditokera. Kavango diva na dano muthitata, na kurupera shimka muthitata apakachi kamuka supu mrapo na constable kashian kakuru ya istifika diya makanga yunga kono kutapa makungi mayira wetu muye moshi mutupe muna kono kutu uro itirako muatatera thidimu kitho nande pune kuna mutatera shimukone kihokuyamo mutupe muna kono kutu uro itirako hakungi mayira wetu ya mutu na kutatera
0: Design, woman,

Akungi mayera wetu. Akungi mayera wetu. Kavango diva na kavango dito kera. Amwa tupimba nithaka rukengi na tupimba nithano ye mahina yetu guno. Amwende mutu niki kiusha yira diana momono kiko. Akungi mayera wetu. Kadi mutu pimba nithaka rukengi tunapamba na kuno kuyuma hina yetu. E hina kukarashi. Ambadina kuenda pothuwana. Amukini muye mukeho mutape mbuthi dho mumaira. Akunge maira wetu kavango diva na kavango ditokera ya mutuna kutatira ke nge no.

Kona kumwana kashi, kati shoto kone kwa nana handitu, hakunge maira, kavango diva na kavango ditokera inga mga kemo, kuna kuenda kuhuso. Tukenge shinge pidi udi utana vo dola wa Namibia kumashiri nyamwe, seka dinga ipu kuronga thana kumbanga the first national bank maviri o iruana mu ukuoko. Yuri ofoji nga pite madona na Namibia di kumi na kuoko ne. Pounce ofoji nga pite madona na Namibia makuwadi na mawadi. Kuno dola ofoji wa US nga pite madona na Namibia di kumi na kuoko ofoji. Utana vuhu dola wa Namibia kumashiri nyamwe. Seka dinga ipu kuronga thana kumbanga the first national bank mkuoko. Yuri ofoji nga pite madona na Namibia di kumi na kuoko ne. Pounce ofoji nga pite madona na Namibia makuwadi na mawadi. Kuno dola ofoji wa US madona na Namibia di kumi na kuoko ofoji. Unone utana vuhu dola wa Namibia kumashiri nyamwe. Shimina kufuru kithemteru mwa hauka shii kuna kutera utera tumusika toku tunatoku tera kengino tutuna kono kia huku wanako ishika mahina ketu shime kuna kukonjitha tunakuka konjitha kuna kukonjitha tunakuka konjitha shime mkuninga shii tumure itere kiho amwe ya omambudhi tunamuro itereko ndani nothi musika kiho edhi pamungwa mnaruira kutera rovedhe rono karepa nothi nono edhi wetu kuna kutera tutatira iki hotuka wane handi tu kutunjera ku nampost.

0: Thekana kupakushiri ngato wane mbuthi dhana kutundera ku mbere wa the namposti oku twa wananga ma uwa. Mafungo natu dipo na mukadi kuto Paulus Shinonge. Harumere.
1: Baruke nani.
0: Ewa.
1: Na watupu.
0: Ei. Mkwa hodio.
1: Na watuwa wawo.
0: Ewa.
1: Tani.
0: Tana mtambara.
1: Paulus Shinonge, tundera ku namposti. Ndani kampe mungo likuwa mbila na mchina ya Yona ashi na mchi vipana wetu viviri tupi akaromo ano vipana wetu viviri simbe po wili katima vipana setu mbosha kuhova kushikavare kera parunda tare, papama, tuguwa mbambi west, simanya na suurungu ano vipana shawiri silikunga, kakuwa nangudi kankudi Kankudi West, Mungomba, na Zone. Ashi namuchi, Runda, Tare, Mpapama, Tugua, Bambi West, Simanya, Suurungu. Ano shipana shawili, kushika vare kera pa Silikunga, Kakua, Nankudi, Kankudi West, Mungomba, na Zone. Ano kuyo onangoli, pana yetu wili na mchinga yuku pakera gatu warikeringo pa Maporeza Nkure Nkuru Hospital Mayara West Kahenge Nankudu Hospital na Mkeketi asiona Maporeza Nkure Nkuru Hospital Mayara West Kahenge Nankudu Hospital na Mkeketi ano posa detu ngodakuruwa no tandesu posa detu nanche kuwarikera divundu dokoro kachina kati kwa kuruwana da kuruwana asi varengo tuwa kutambuta na mchi kumaposa o asi na mchi mbo wajangoli wa harambe mbo uta kutambuta uta kuwatra na mchi asi uta kuwatra na mchi mbo wajangoli wa harambe kata si 15 dokoro 16 kuna kuyendango tukamante wa harambe ano anemu wakaro ngoli koka mtiro kuwana simpishiri ngeenu kufura muyendengo mmaposa o kubari kerango divundu dogoro kachina kati na mpungu asinatse kwa kuruwa nda kuruwana ramba ngako nedi damdolo pa natiche kaisosi na ndama nanche kwa kuruwa nda kuruwana asi atutu akara mkangili ngilingoli ka 5 kilometers kumaposa o vura tuyende ngoli watu watere asi mbio tamu itiri mutangu na mji
0: utana mtumera kwa fikumenena
1: handusi
0: ewa kuna karadiwi demu katikuto Paulus Shinonge kutundera kumbere wa the namposti mutara o watapanga maua kwa wakurupe harema athiana hanuke hoko no haka kunyanda na kurupe rashitu na wana ishikupinani oko hana kuruwana shimi na kufuru kethesi shimi atundunda namu kuna kastu uroithi kama hina ketu kanotu mpeko yo edia roo yera inagamaga kemwa na kurupe rashitu ngamaga tutuna konja kumpa kekenge none nayo kuna kuyenda po thiwana minutu ya dikumi na mtu ofochi na thiara kuviri the two the kuoko no the uwadi

Kambekera po tukare kuna kwa ikwatene gano si mulio msinge nampo gwa karamo mo kwatereke danawa malirongo imotopolo nei yo nkurungo.

Wato FM viri the name. Kuna kurandako mbuthi ethiana kutoya otilie mavanje kashako. Mukuru odoro padhao ngwediva na emi amtenu nga hamtoro ramu presidente ondango dho mbunga dho hapite rithi mwikunda. Ndani mukuru odoro padhao babis nga hamtoro rakare presidente ana. Matoro roaya kuna kwaru. Gaharu wana mthigongi thombu ngathia ethi ngathikare ramu Valves Bay. Opanga katapa mbuthi koha hateri mthigongi thia amtenu nga yuvitha mudio okutoro rahambu ya mamuipura yo mudio yoishi ayo kuna kune ya maendero kuutho mumakurando okutana ritha hambu ya mam polioshi harete indi hakambeke maudimu kiawo mumitara dho kuthia thia dha hurumende. Ayenga yuvitha eshimatoro roendi nganyi atape nga muko hambu ya mam thikumapo haka madiana hatoko mene iku hatitheramo mumayendi thitho oditunga ndani noipura yopiterithi. Amtenu akutupura thinda mwikonjera ukaro mwene oha makansela endi hapiterithi mikunda torwero omu nga yuvitha eshinda mudhombu ngathia vidi mumakupakerero hanu wahem upira kukutha eshim mbunga politika munye hahatera hamwe. Ayenga kone kitha eshi Namibia nganyaka wane nemo maua maudimuki no upite rithi mweneo hanuho kuchaka chaka ngeshi hashaeke kukutha kutha eshi kupi ahatera munu onganji pao politika. Ministerio haka ita wa Israel ana yuvitha mbuthi eshi haka ita hoditungadia nganyi hatuare kuhutho kukara mumatunga Lebanon, Syria, ndani no mtara ditunga Gaza. Awo, ministeri yanga yuvitha mbuthithia maviri onganji ngenyu mnyima dhopa nga hanyate rithama kuyuvero okumuri thaita mu Middle East pakachi ka Iran na USA. Israel Katz ngana yuvitha eshiditunga dia kuna kukutha maendi thitho a karapa ukenu ndani kuna kuneya eshi haka ita wawo nganyi hakare mumatunga ya polioshi hatape makunge roko hanuwa hatunga Israel. Aya na wethere rako eshi kukara mumango ya no kukumithamo kutapa makunge roko haka Israel idi ikumithamo yomudio ndani efitho thitambo hana kushweni na kutundetha haka ita mumatunga ya. Aye na yuvitha eshi minister shokuru Benjamin Netanyahu ayuvitha iturithapo ya kwa president wa USA Donald Trump. Katsi akone kithakaro eshi anakone kithakaro Iran eshi kehe umuhomo okutunda kuditunga diano thitambo thoku choka choka makurando wa Israel mumatunga ya Israel nganyaka hutheko nyara. Makurando wa China okutundi thadiketo kuyo uritha ya Afrika mutitunga dia nganyi ya katana ithe mutara omu uro no kupungura masheri nyimu ngeshefa wa Afrika. Mangeshefa ndani no hakariripo matunga omu ukuma wa Afrika hanaka kuyonga kuhatera maro uthuro mumutara omu uro no ungeshefa ndani no makuchinjo oma yendithitho mumutara o iwana mkaye mthigongi kuhaterako ethi nga haturithapo mbunga dho hakariripo makuritho mumatunga omu ukuma wa Afrika ndani no ndango dho ungeshefa the Sadek. Mwendithi mutara wa iuritha yombuyo mumbunga dho mangeshefa endi iuritha yopa unjimi mu South Africa Wolfie Browden ana yuvitha eshimatunga Africa akona kuruwa nitha makurando aya polioshi hawane nemo maua akahurako. Kaondanga kapu China atangire no makurando kutundetha diketo kuyuritha yomatunga Africa makumi kuoko no mahatu akara no maundambo no ditunga dia. Browden ana yuvitha eshi China kwa kara no hauri ho hengi

Uthom. Mushi o i pepa i o pari o kakoa chika Somalia, Omar Abdul Kadir Atanum, o yunga hashwene kakwinge na maditunga dia USA, nganyi hakamuruwere, mashere nyendi o mahim, ngambi kenge, anakupira kuruwa na... Mbere o da President Trump, uthi na yuvitha eshi USA, ngashweneka aratan kwinge na maditunga, Pamurandu oya yarera eshi aye kwa ruwa nanga pofochi no mambunga ya pifi omukaye ene mbudhi kuna kuyuva theka eshi ngambi kenge akapira karuwa na mumutango pari omukaye FIFA aye nganyi hakamuruwere njambi vendi dhothi hem atanu oyua wanine fumwa eshi mshi shokuru wa Afrika mwaka ngaupu ngakara mukaditunga dia Somalia okutangerera oyu akashia muipepa ya FIFA ene nga hamshweneka kuingira mukaditunga dia USA hakambere wodo yinga yo pamirurwa ni no makungero wa USA ngambikemo ayenga huka kuditunga diendi omunga hakamtambura mumuhingo oundwarume omuditunga ndani FIFA Nombunga da UEFA ngadhi mpa iruwa na yokashia mumutango kopi wa UEFA Super Cup mwipe papakachi ka Paris Saint-Germain ndani na Aston Villa mukaonda ka thiteketa mwaka uno. Mumbudhi idho ipepa yo cricket. Yasmin Khan nga hampa fumwa dho mpepi shokuru o mwaka nga upu pathirika atho kutapa fumwa mwipepa ya... Kanunga hampa fumwa dhia mwenyima dho kungene kama pari pakuchira ikando mathere mane dikumi no kuwakone. Mumapari mathere mahatu makumi mane no kuwako hatu. Mthivaka thoi pepa ndani aye awani nekaro fumwa dho Capricorn Eagles dho mupepi shokuru. Pathiri kathia awonga hakatapa fumwa kwa hapepi hadeuri haendithi pepa ndani Aonga hairuwa na mumakurando kehe mwaka. Mbunga the Capricorn Eagles kwa tapanga njambi kehe mwaka. Ndani aonga hatapa manjambi unu mwaka mwikumi thamo dithere makumi mane no kuoko. Mumutara uhatuturu Max Heingo ngawana fumwa adho mpepi shokuru omuditunga. Mumutara OT20 mpepi omukaye fumwa nga hathitapa kwa JJ Smith omunga kamtambu rapo fumwa dhia JC Bolt. Mpepi omuditunga o ODI unomwaka nga hakatapa fumwa kwa Bernard Schultz ndani mumutara ok. Ndani John Franklin nga wana mfumwa dho mpepi shokuru o unomwaka fumwa evi nga kamtambwe rapo Zen Green. Thirika thia kuna kuneya maendero kuhutho mipepa iya nga hakatapa fumwa dho hadeuri shokuru oro kutangerera omudoropa the Luderet. Popa umhura ombudhi. Mviri dho kuwako nganyi tukamu yuvithe madhi ombudhi. Momno Muwato FM.

Watu FM viritho kuoko. Kuna kurandako madhiombudhi anakutoya otilie mavanje kashako. Mukuru odoro padha ongwediva Naemi Amutenu anamutorora mu presidenti ondango dhombunga dhohapitirithi mumikunda. Ministero hakaita wa Israel ana yuvitha ishim hakaita hoditunga dia nganyi hatuare kuwutho kukara shime mumatunga Lebanon, Syria, ndani na mutara ditunga Gaza. Makurando wa China okutundi thadikieto kuyuritha ya Afrika muditunga dia nganyi ya katana rithe mutara omu urono kupungura masheri nyimunge shefa wa Afrika. Mushii oipepa yopari okakoachi ka Somalia, Omar Abdul Kadir Atan, oyunga hashweneka kuingie na mditunga dia USA, nganyi hakamuruwele njambi dhendi dhodhihim, ngambi kenge eshi mbadi akaruwa na. Mumbudhi dho ipepa yo cricket, Yasmin Khan, ngampa fumwa dho mpepi shokuru omwaka nga upu, pathirika tho kutapa fumwa mwipepa ya. Popa umhura o madhi ombudhi okurandako, nganyituka yuve muviri dho kuoko no dho fochi, ene mbudhi dho dhihe, nganyituka dhi yuve muviri dho kuoko no dho wadi, momuno muwato FM.

Aye, ichi kuna kumoneka shi telefona yetu napa nopa nyam. Inakara na kawera pamwe. Shai, fungu na unye tunakufungu damo, enanguli kapi tupo tunakuanekera nao.

0: Yakumone kasi for the first time aze aka qualify wale mwina mo round zina za kwamako. Mm. Se na turamo effort zonzi. Mvuti mtompoke.
1: Aye, popa supi ambara iyo toa vuru kumure teramo dogoro papa, pitira me likuwa molietu ano momo wato FM, omoto kufura kukamba dara kumure terako maudano gonkinda zozuni nga momtupu gana kuhoroka. Shaye, ngatuka tara opo ngatuvura kukamure terako marumba sano pokatika France na Senegal. Marumba sano nago gamwe gomatovara. Ogoga karasi vantu kuvura kugandi indira ano serasi tatu uyunga kwame na kwa friends na Senegal aye ose kwa kuyunga makondoboro no makondoboro mora Senegal seniotara dogoro papa soccer zendeze ya kudana Senegal nage kuvura adane soccer zongwa pontambo ezi ngo karasi seniotara vadani aba kara na friends Senegal. Senegal kwa karano wa dani, wawanzi, awa kadana na opo no klapa, dina dogu ni gasi da zeruka, na inye tupo yu karangoso, aye nasugu warasi walie kuvura ngaga kare marumba sano hena, ogo waku ndindira wantu kutarera, ano ogo ngaga vura kukarako. Ya karasi neina, marumba sano aga naga karako, povili zo unta ne, kwa karanya si marumba sano pokatika Belgium kume na Egypt ya karasi Egypt na sospana simwe somo Afrika ano huditupasi marumba sano aga kapina tuvura kuga muretera ano mungura nimpeko tupasi marumba sano msinke aga ngaga vura karako mungura kwa kudananye marumba sano gomo group H ngamo mtupuza ya karasi mo group H tuamono si Spain kume na Keferdewa mana kudananare ano Saudi Arabia na Uruguay nga walikuata nye mungura po wili zomurongo nambali ose kufura tu itumbura su mungura nye ngado kusikura moruweruruwa kwetu awongoso mora 12 o'clock ose kuitumbura su masiku gane inapo 12 o'clock awo mungura awo mungura mungura po 12 o'clock nye ose kwa kuitumbura si marumba sanwaga tagadana neina po 12 o'clock zo masiku ano kwa karakwe marumba sano pokachika Saudi Arabia kumwe na Uruguay ano momo masiku kumasaki siku kuina po wili zo utatu Iran nari kwata kumwe na New Zealand ano po 9 o'clock kumnguranye mtenya kapisi mtenya nye kungurova nyo kwetu po 9 o'clock ngatu monanye marumba sano pokachika friends kume na Senegal aga igo marumba sano aga ngatu vura kumure terako kupitira momu mowato FM yarasi imo tuwa imure terengoso yotuwa vuru kumpako no kumure terako ano kume na mkwetu Zuma koruha rova referee ano mkwetu Kayupura koruha rova changuruli marumba sano getu aga tuwa vuru kumure terako neina kupitira momo wato FM tatu muharere nye ngurova zongwa ano mukutarera osetuwa karanono TV kuvura yetu tuikire kutarera marumba sano gamwe aga nagavura kuhoroka kwa masiku.

Kerasi aye sruesi kapakara tu kang kundi na kaukenye twa kayukilire. Ngoro bazeni? Alo? Alo? Alo?

0: Yes,
1: yes
0: yeah.
1: Sir.
0: Wola wola.
1: Ngapi yoko?
0: Iwa wengapi yoko?
1: Awe na wewe ni muawa.
0: Okay.
1: Aje kio no ku ila no ku ila nguro hewa.
0: Na inyetu biyo karangoso.
1: Mwone kasi nena kanguro hewa ne kaunkundikana kubwana.
0: Na inyo yo karangoso. Nye ingasi.
1: Makura kane harame. Ale kuburo tarenge motupuwe ni zina ngaroza nike. Na DJ na, na DJ Zana. Na zina agasi kana zina siwa kwetu tukwa tukene tumorore niku yetu.
0: Suruwesi ngesi kapina nzigwana.
1: Po suruwesi kwa toko zigwana.
0: Kapina nzigwana, iyo na tumbura ka unkundi na akara nako.
1: Ya ufazu vira ka unkundi wene.
0: Hey.
1: Ay, makura nye udibu siri unene. Hey, makura, okay. Mara tupo ni kundi sire pa. Wene sakara mtu nye wakwetu wakupura kenange nguruwezi.
0: Yes, iyo na zegwire mpitu wame. Wena mga harakunda mkundi sire po weni na watu. Na mpilinga mwa masi nomsika kapina ndigwana.
1: Ya roo.
0: Iyaya
1: si jeki na kundi sira po tupo wene na friend dange. Natara tupo wene dakara wene morko rundoko. Kame kirawamo eko kwa ziri kukunike.

0: Lesotho.
1: Hello.
0: Yes, yeah.
1: Ngorwazeni.
0: Ngorwazeni none.
1: Ewa.
0: Mm.
1: Para kusura kamshika.
0: Iko ile.
1: Ya, tango na kondisi la yo ina tango.
0: Eh.
1: Nyameni he, yasanya me already gas chapi.
0: Okay.
1: Dan kulise po ina mafumbe.
0: Mm.
1: Ani mo mtambange na gene wana wange ndimba na Dora na Masandu.
0: Okay.
1: La to sana.
0: Mhm.
1: Dani mafumbe na benye.
0: Mhm.
1: Non kwata te la ko ko bidi ko po.
0: Okay.
1: Ya kan karo.
0: Mhm.
1: Asi ya ke di perifen.
0: Okay.
1: Karo.
0: Shap shap.
1: Asi ku dato are.
0: Yeah, wow.